Lumunon dani pagyari, katiasa ati noan. Namaw tay lamruning noan. Biskendao kita nga saya titi lantang, may kita dani kesarito. Tau karunin kita yagi babo,